Ole a mawale matua ma fosina upfa marosi mo ita to neta yo ma le tusi sa ta to foita wina ki nese le sful ma le lua aron fai up mo mo ki nese sful ma le lua aron fai up mo mo la matua ta to nai ma fo fungo neta yo fa pea fetela lai mai le ri ya Abraham ye tuwa e oe lo unu, matangata lo unu, male a ingo lo utama, ay alu atu ise nu, utifasi ino atu ya te oe. Tuwa lo unu, malo unu, lo unu, matangata lo unu, male a ingo lo utama, ay alu atu ise nu, utifasi ino atu ya te oe. Ose, manatu efa au tu ya ia, mafofongo le tayao. E tupu fatua tua e le taulongorongo. E tupu fatua tua e le taulongorongo.

Wa tātou sila fia uma lawa le tala ya Abraham o le tamāre fatua tua. Ai le chi ola papea ono o le tangata e wharongo ustai le atua. Le lape ona ele tatu wha autu lea e tupu le fatua tua ono o le tangata e wharongo le atua e wharonga le atua wharongo. Ile ile le valawino Abraham o i I lono vala wina le pio na ele talan tatu faita wina. Ia mo tatu silvia umalawa. Faya tu lea tua ya pra mo ya tu ua e oelo unu. Ae alu se meo te fasino atu ya te oe. Ile fa ingo fie le vala au. Ile mautinoa dango le vala au ile makua le mautinoa. Ile vala au fofo ile atua ile tangata. Aisha me wala au ya pra mo ele vala au ya lota poses. Ona si le fia le tua. Vafonga foi le mai alu senu o te fasino atu ya toi. Longa winga. E leo mautino le nu ule wa alu ya Abraham. Alu ya. Ole fatu nunga le tua. E o fatasi la malanga promisi ya te oe. Ole fatu nunga le tua na faya Abraham. E o fatasi la malanga promisi. Ile fa pe alu o nga kua ya le alu ne ai mana mai le tua alu fa longo mai ustai tra ya le tua Abraham ye ustai mai a tau o no fa ile ma o fa manu ye ya te oe e la e alu ye Abraham o kari kong fo I fa pe nga fo lono fina ngaro ya I tatou o se fina ngaro le tua ya I tatou ye fa pe nga non tatou au auna ma ustai atu kako fa longo Kaka uska ya te ia. Ole mana onga na ole tua. E tusa le ilama matatou. Na ole tua wha manuia mai fwea kakou. Bea fai u tatou tai tonu. Ia, ya te ia, fai luna fina ngaro. Tatou ke mou fwea manuianga. Kau ke mou fwea manuianga pa aleaisi. Kau ke le mou fwea manuianga pa aleaisi tatou fwea tua tua. Kaka ule ustai fwoi. Kau ke le mou wala mena. Le mou wea pera mo I ole ha fwea longo mou ustai. Ile, ile, ile alu a pera mo I le. Ile wala wino a pera mo I. O se tasi leo vae nga e. Ka ilo ye ala wae atie. Fenge ta. Ono ole le iloa po ferme alu yae. Kwa le iloa e a brapao almeno walu e a bramulustai farongo. Mako foi a fape kakio sifingi mea. E a fape ola a sifi tatu. E kakawanga kurol me tatu sifi ai. Ien tatu o sao ale a vie inga me kakio le fale lea, le fangua lea. E a vie mea ia o lewa kakua hein. Ole vala le I wala uina leo a bramu. Ile eise me alu yai. Nga ala fatu nunga la mawhai. E alu. Ise meo te fasinoto ya te oe. Ile fapela wa peramo e alu. Nga kele iluapo fe alu yai. Lo nga ala nga wala wina. O lo nga ala nga wala wina. Taritonu. Tangata wa taritonu. Falongo mausta ile atua. Tato urola a peramo. Tangata ustai tele ile atua. Ioe. Stangate uskai kere le atua. Rase me fatu le atua. Ki ngā e whaia Abraham. Pawan me fia whaia longo I Abraham. Po le hale le whea ule mori mori mai. Ia te ia. Ngā lo le whai. Piona maritato. Piona marikako au kūnga. Lele romanga e ngā e kakusina fia romanga sulsul fitu. E tupu fatu atua le taun longo whanu longo le fiong paia le atua. O mea ngā e kupu ai. Le ala kupu kere rā ngā o le whātua tō Abraham o le taurungo rongo. E whā whonga, whārungo rongo le atua. Le te lai le atua, aru, ustai, Abraham. Aofo lana mana Abraham se mea. E le whā pērai le alofo e le tarimai le atua. E whā pē ngā fo I kāko. Tu whā whē ngai ai le atua mea uma. Rua whi ngai le tu ole tasi a fafita ule tupu I le vao o tātou ma le tu a o ka koko

Se e fai at oi, ne bar me len kupu I pi ol me fure nga wo oi. Ma wo fai apra mo nona ya sara. A ka haku ye iwo, fai oi olo tua fine, a wa olo tua ngane. Ola na le ngon ngame, ole pelo, a o tia ngata, ole pelo, lena fai. Ua fale tonua I apra mo I me lea, aya. Ne anga o fai, nga o afai fa me ole, o longa kua fingi o kua. Ini mta upu e rusi furu la e nga hoi nga hoi, nga o ngofo le nu na o kira, o kira. O kira se nu, o le si tu nga o, o ro ia ia, ia, ia, ia, ia, ia amaleka, Le foi nga ongo foi nga I la tunga o kiro ma au ma wai. O me foi nan tupu. O me nan tupu. Na avei a maleka le lava Abraham. A le tala manino a fetala I sao a le tua ya a maleka. Awa, awa ne pa e pa I fine. E te oti. A mai foi kali a maleka. O le nei, o le me nei le me fai a I ma... Pe se asa wā mi o lea ngai ati oe oe, o le karila amaleka ng whai Abrahamu. Ni o whetarai lea tua mai, o le nei fōi, I e to e tu I nā atu lea vāle rātangata. A wā o le perfeta ia, e te taro ia fōi. O le perfeta ia. Koe awena ngā vā. A o Abrahamu wang mafua inge me uma. Abrahamu wang mafua inge me uma. O le tau saoro ni tōrua. Au fa melon to fine honora la ono le fefe wa vele fefe le oti ma me wa yo na ma fo fo a si le fanga le tua le ka ko wa ngi le karane fa me le tua ya ya ya amale ka ole le los fulu fa bo fitu ole ne foi ye to tu na tu le aval le latanga ta a wal perfeta ia e te taro foi o ia mo oe e te ola ai Aya, fai te le toi tu ina atu ia I, ia I loa, ole a e oti lava, oe, a toa mai lato uma, ua I ate, oe. Koe pae le maala, ia le lao, lao fu I kangakangi, karuari pero, A ole atua, lai si le sila le le, lai si le fia le le le atua, ia pera amamora nā vā, lai si le sila fia, lai si le fia le le atua, Ole na va le la se me la algo e vo pelo ta sa pe ah fa fitai le tu fa fitai le tu le nga fitai le sa ore al tanga te vole wa bende ko tanga te ole tu al tanga te mata le tu la vo vula nga la karaling fo ile tu ole nei me we fo o ya ya pramo Ole nei mea wae whaia ia I mātou, pe se asa wā mi o leanga ia teoe, wae wha hee mai ia ia te aulo umaro leanga sara tele. Wai la leanga sara kere le la whae, kalu wani leanga opera, onore se. Aronga wāra au inga, leanga mangingo le leile wāra au inga opera. E tere la mena mana opera, le tue whaari a opera, pe I fwoi onga yele, le tala nā ni mta apunga sifuru wano, mani le tua. O kere ngā hanganga I mea Abrahamu o la whao mutia. So toma mako mono. E le kaunga o ngā hanga. Kaunga o le kau I Abrahamu. Ia esi le maanga I o ngā hama kala. Pea e fai tau I. Ano me tau puse fulu walunga I ai. Fai mai. Wārofa Abrahamu le nu. O hiru na loto honga le mga oe. Fasao le nu. Fasao le ka fefe. Ai on tar o manga pe ka fe fe pe a fa pe o yengi ka ka kelsiang o I ko ngo ala fa o ma ki fa ka se ko ya mangi ka nalmen tup nalmen fa ya bram ai o I la va bram o le tu I lu mo le tu fo ya tu le tu le tu a fa a maka ma ya le limus fu fa pe in je limus fu ya te fa sa olu Ole ole umi or tanoanga le ale tua ma Abrahamu. Ole a, si langa le tua e onsai. Le anga le tua e fa pale pale. Anga wa ule, lua lofi siri, ya umaroa.

Joy fa chala fa chol fa poponga chala fo mali si ufonga le la mua. Ua sili la iti ti atu le numero changa chai chau nuu mai Australia. Ma ua fa ilo mai ai ua cho iti ti changa chai ni usila na sifi atu i Australia le chau sanga chaluai na ilo le chau sanga itu atu. Ua fa alia ifo i numero fa amau mawina pito la chamai ele stats New Zealand. A ave isele numero changa chai ni usila i malanga atu i Australia. Mai le numero changa chai malanga mai Australia manonofo i New Zealand. O na chula i mai leo leo fa inga mama e lua se fulu valua fe lima se lau o changa chai ni sila sa malanga atu mau mau i Australia i le tausanga e o atulfa i ungo te sema wa iti iti i funailo le tolus fulta siafe se lau i le tausanga i luafe luafa o mati i le tausanga i luafe sifululua e tu samale fa sifulto luafe fitu se lau sa fa mawina le ofisa fwa inumera fa mawina ni usila e lata ili fitu pasene po le sifululuafe fitu se lau na si iti ya ili numero tangata malanga mai i tutono ni usila i le masina o me i le tausanga i toa atu e silia male afa o tangata sa asia si mai i le atu noo o tangata saina fa apea ma au se talia. Na seseo na lafo ele food staff se imeli o la lato polkala mifowo le club plans e mawaini pa u ile tau o penisini i tangata ile ita tauna anga va ailea pa u ulimuliane na toilongo ina vave i tangata ina ia faalea o ngaina lea imeli. O tutono le imeli lea na lafo ina mua mua na tau atua i tangata faatau na faatau le pack and save e faapea ua anga va aile pa ue se fulu lima sene ile lita peita i sale otometi o na alu sao i ala tau accounts i lea polkalami. Sana o tangata sa misi mai lea pa uu peitai na se sele imeli ini tangata se tootele e yeia club cards e le i faatawai i a fale o loa. Na toi vavele imeli e faato e sele company i lea sasi ma toi faatono i nai tangata faatau e awale faongaina lea imeli. Olmasina talwai lea na tatala i nai ele foodstuffs. Lea polo kala me fau e mawhai e tangata whaatau o na mawaini tawi ma whaongaina i a lato fale o loa te teleo le pack and save New World male 4 square e tasi te si male 8 miliona tangata e iei a lato pe pa fau le club plan scheme pe o na ta ua ele 1 News. Ua whaelua le tau vau le ali i whaasalalau Paul Henry i le vaenga whaupfai ele act i se whaatasinga i le tae o ananafi o kilani. Na sauno Henry i le isono manato i fia taitai i le vaenga whaupfai. Mai ele i tala nofo i le taitai David Seymour i se tūlanga whaapea. I sana tala noanga mulimuli ane, i sana tala noanga mulimuli ane i lunga le Radio New Zealand na i sauno ai sa whaatali se whai ungal komiti o le vaenga whaupfai. Peono mauso na tolanga mawalunga ili lisi. O Henry, o se tasi o tangata faasala lau pito lau ilo ele atunu. Ae maise ili umio na faasala lau. I televise male iti o. Male awale faatino ia na faatala noanga. O le tausanga ya feu se lau iwa iwa. Sa tau vaa ili paalota. I lalo tanga vaya le national. Mole ito malo o Wairarapa. Peitai na faya ina ia Georgina Beya. O le vaenga faupfaya le leba. E lima male afa tau sanga, ua faa salaina ai le fale pui pui, se tau le leai au kilani se tau faa sese te le e winga i la fonga. Masa ia faa ngai na ini faa maumonga, po ni faa matalanga na ia faa tawina mai lungo le dark web, po o se vaenga faa lilo lilo le interneti, e le ma fayona maua i polkalami su e ma sani e pe o le kukul, o le dark web, e faa ngai ni si tangata muni mafua anga le lei, e pe o le pui pui ngo tūlanga faa lilo lilo, peitai, e ma fai fo ina faa ngai fainga faa solto la fonga. Ono e peo le whaatawina ato whaamatalanga ngao ia. E lata i le lua tausanga, na tu ina atua ye Nicholas Nangwon, ni pe pamani whaamomongo pepelo se laulua se pulutasi i le ofisa o tupe maua, i lalo o ingo nisi tangata, ina ia mawhaio na ia mawaina i se tupe, e silia male lua miliona ta la, peitai, na ia tauli maina se tupe, e lua se lau lima sifutasi afe, male tolu lima ta la fitu faa sene, na whaatawe Nangwon whaamomongo credit cards, ma fa momonga patino o tangata e au fiei upu fa lilo lilo e tatalai i meli o le Realme o fiso la fonga fa momonga ma le Sky TV o le Facebook, LinkedIn ma au au nanga o fiso ta inga mai lunga le dark web i fa momonga na mawai e o atu ile lima iwa leo fa inga o mai IR accounts po vahenga i lunga le internet e te wai fa momonga o la fonga a tangata taito tasi na ia fa ngaina ni fa inga fa teko.

0: Nolosi, e whaiei lai sene a veta avale pepelo, community services cards, whaabea mane si whainga e amatai ni teo ngā tupe ine ingoa pepelo o tupe na ia maua mai le ofisa o tupe maua, sa ia whaaui te tono teo ngā tupe, ia na ia amataina ine si ingoa po ni ingoa pepelo. Na ioele ataule ele a yona molianga, maana whaalia J. Harris o le ofisa o la fonga, o whaailoa mai eni to ainga solito la fono fou, mai whainga whaate ko nolosi, Whaongaina ele AI, po le poto whaafolingo masini ko mi piuta na I ta ua foe, e to se fulu lima ni tangata ua moli ele ofisa o tupe maua, I whainga tau whaase, e au vi eipol kalami ono no ngā tupe, a pisini sila iti, tupe fesosoani ono ole koviti, ma isi polu kalami fesosoani tau tupe. Olo otu ele au tau whaavalea ni pepale moni I mita mō paka o taavale I kalai estete. Olo o iai mani QR codes e whaongai ave taavale e tatongi I tupe ini upe ngata whailangi pepelo. O fauto ina lpule nganu o kalai estete, ta ngata ole a aina I anō fauta I a whainga tau whaavalea. Ina ua mawala tae ao na nafi lungo nisi masini mō paka o taavale. Ino fangal pulenga no ufa apiam company tu maoti, ye tu aingo pepa, sanga lulwal pulenga no umaleo leo, fa apiam fa la po tuputonga iwa ia paka o taavale, e su e masini o lo ufa apipi inai, ele au tau fa asese, ia QR codes pepelo. Waiele talitonunga o le hao mai lawal fa amae, o le bird flu, po o le fa amae o le fulu e mawai manu felelei mamua I niusila. O na o le tulanga peo na iei Australia, peo na sao nole min stam o le puipuinga o le atuno o mai fa amae mamea o la fa alafua. E silia ma le se fulu ni mata upu o mawai le virusi mata utia o le H5N1 I tutono Australia, talo na o yele fa amae ile masina talwai, sa mawani manu felelei, wa afi ele fa amae I tutono Australia I sifu. Masaute, fa apea ma niu sawelese, ma ua fa alia fo ileo no mawai kuini selani ile fa I ungolva yaso.
1: Na sao nole minister Andrew Haggard,
0: ilunga ole checkpoint, e tele awala e felelei mai ye manu lele mai Australia I New Zealand, iono mafai fo ileo no umai le fa ama iole fuluo man felelei, e ala imanu e felelei mai le tu o anatatika, ole ala lea, e so se taimi. E ono mwhai o nao o mai ei le wha amae I Niusila, po le lua masina o lu manae, na wha silsila ni mtanga luenga o le wha asawa Niusila le masina nei, o le amatao na whaia tui pui pui o nisi o manu felelei, e pito silo na la matia mai le siama o le H5N1 ina ia pui pui ai, ia mea hola.
1: Na whaato e sese pack and save ilo wa hat, I se tau lele ai wha apia na langona le wha aluma ina o ia malo na atalii. Ina usu e se tangata whaingalwe ngan supermarket ila na ato e au no ma se whaatanganga. O le masina taluai, na whai e se whaataunga Hamid Ashraf I lea pack and save. Ma a o taitasi o na tutongi lana whaataunga ile masini, na alo to I se whaatau oloa, ma ama tasu e tutono lana ato whaatau, ma I se isi fale oloa. Na ia ta ua e whaapea, o le taimilo na lua lea ua whaia I lea supermarkete, lea ngayo inga ia te ia. Na fesili Ashraf I le whaatau oloa pe aise a usu e lana ato, ae maise, o le ele umana tutongi lana whaataunga, na tali ane le tangata whai ngalwenga, E yeila na to wa ya siake ato na langona lola mama malona chali onai to tele changa chana yai na mata mata ane mafolinga mai o ila u ni changa changa oi po ni me ola se pa manu ole ala le na fai yeila na fai unga ole a avelo sana fa sia alo ia ile pack and save ma ave fo ilunga o fa sala longa na fa ali Ashraf ile Radio New Zealand se e mail ya le supermarket o lo ta wa to wai se fa to isenga ma o fo to wai se gift card ale pack can save is a low jala beitai na te enai le tama. Na tu ina atu so upo le food staff si le motu imatu se pepo fa amatalanga ili Radio New Zealand sa fa atu ese ai ona ole mea na tupu ma failo ai sa le imuli muli le tangata fai ngalwenga ya lato polisi e ma fai ya lato tangata fai ngalwenga ona fesili e fia va ai le ato beitai e le isa lato wa ya e su e ato se ilonga lava e ioe le tangata fa atau ma failo ato ni oloa oi tatono le ato na failo ele supermarketi watu e fa amalu sia la to polisi ma o onga e fa atatau ia ia atatau ma le pui pui ngo tulanga patino o tangata fa atau e fina ngalo le tamai fa ato e se atu le fa ululungo le pack and save Chris Quinn ma tāpā ai ma se tau I tau tupe pei tai na te ena ina
0: Na saunua Queen o le uto I loilo le mena tupu mo ua whaatino ina ni la asanga e whaamau tino ai e le toi tupu. Na whaalie le lo ia o Simon Chamey e le ise pule masea ia ani au whaingalwengo ni fale o loa e su e mea tau tino a tangata.

0: Ali was so lot of Tavalis of Tama were like to have the wheel. He enough appeared to Lola, he is doing a year, see? Where I fell out. He says, Saoli, who pulling me. Only tell not the way Yelimia Lofa, I let to her. Lila Olimia Lofa, I let to her, they are Maria. Only tell it to no malefactor to her. Eli, I say, see not the Avesina. If I pay Nala look Langona, even if I tell you, I need to see them. Na whaapupula lea wa umatana po ile, ile TV. Ina sau waile me maanei ya nfaate ia ia. Ile maa losi ole paua ole ngata po ile na whaososo wa Yesu. Ale na whaifetala inga Yesu. Na ole muli vai ole fafine ete. Ete tu ia ae, etu imomomo ole muli vai ole fafine lo uru. Ole muli vai lale o Maria ele sau ia le maa losi ole ngata. Ata ilo pena si la fiana pole ni usile na fa tilo tilo le ma lo si le fa se uso nga lenga male au ma lo si le nga ta male fa umatia le nga ta le ko te taila ma lo ona fa tu pu mana tu male ia te au oka ile fa le tino la le ova ai le ma lo si le nga ta a ole fa le nga nga le le ma lo si le nga ta le te volo foile ntuli le ngata le tau te taua inei. Le taua o le faale anganga. Le te apolo la le tau te tau le e tu imo momo e maria le ulu ilo na mulimai. Ia o si tu faatu le mulu faafo nganga sa mwane ne ia. Manuia lawa le to e tu li taimi o lou o faiva ma ia fa manuia pele atua.
1: Tai lava, tai la sela, ia foile ne yaso. Ya patalo fa tu de tina ya langi.
2: Ya patalo fa tu la ustunga fa fa nga nga nita ya.
1: Ma lo so i fu langi.
2: Ma lo fo so i fu ma langi ma ma. Ya ot fi fa so atu fo ta tu mata o pu na fo la si ai ile nita ya. Ya e ole me mua mua la ba. Le wa wa se ya ya Maria ma ma rita Yesu. Wa se ya o si ai nga le o fa ma ai ngo Yesu e a fe ya na malanga pe a. A luana malanga fatu poa ya otali tonu le wa fe yesu fal maria marita ele taula na o mala o fai ya inga luenga a etawana yesu si etala no ma yesu wa e fa fiana tu le malo ai tau fai yo fai inga luenga a etawana yesu tanga tai etala tala no o le ala wa tala no lo yesu ma maria I mea fa le anganga a lai pupu a ma e marita e alu e pateto solo e fai mai spo le aste me ala sa fai po se se tau mafatanga po ta pena le fai le ua ua ua se ala ua e Yesu e ale ala ua ua ua alu lo ala ua ua ta pena mea e va ai mai a o lai tala no maria ma Yesu e o olo na loto pe ua o le anga a le ala u pe ule e le fie fai longo la Yesu tala a marita le na fai atu iai le wa fai tasi e ia to tasi ele ele fatu ai nga ala te o nofo nofo mai Maria asa tau nstau e se soso ani a te ia ia a ole me te tau ole stila fanga Yesu ele o mea ai mana au ai po nisi mea a ia mana au faa longo ele upu le wa la faa le la talanua Yesu mo la ua a ia mawan tea o onga lele imo mo la ua Maria Maria ia le ala wa fa longo ia Maria I fetala nga Yesu le wa fa longo longo yai a Maria ia la wa le mafaina ta wa pua ia me o le tino nei a pera ta te fesili o fe o me ane ia lua o ta pena nga fa le tino por fa le fa le anganga a o la utali la o le fa le anganga o le fa le anganga e tauna a fa lo ma o le avanoa palongo longo lo e mele la fa la o a ina mai ai tu ume uma wa le sia nga wa ole o langa le ta so te yai ta so te fia ma wale le ya manuia a o Yesu le wa se e ta lo na fa longo lo ma Maria Maria i me wa o nga le le Yesu le wa fa po fe tonu le me e la te o yai po le o la fa ba po ma la ya a fili fili la ua po fe o me ne e lu po le pole mala ya pole manuia pei fola yo sua na fili fili o sua malona au ai nga fai atu ya Israel fili fili o tau le aso ne o ai tau te au au na iai a o au malo ai nga mātou te au, au na lawa i

Sel matang of fear fa long long wat tu ilo fina ngalo telefo ile nau nau e fiat talapea tu le avanoa e ono fa malu luatu tatu taimi me le mo le toil fa tail fa so mai fina ngalo mal malama ya e au nga fo i mo tatu uma tatu lava utanga te vai vai ma fa tau wa ya e mo ni ma ma le sa no nga tatu te nau nau lava fa mo mo ya e fale anganga e maisol tato va male tua fa taitele mo fina ngalo fa lia fa iona fa soa mo tato muta upor ne yaso e mana tua sanga fa la utele ati di ai ya la usila sila ma la wa ai le mea ya no fai e wa wa sao sao ne va tau tele va ve swing on so i fuanga ne yaso wa ta vilia fa ta si lava fo i male ata mai le tala le lei ma wa ta wa wa lava i na silingia ele ata mai ya le fina ngalo moni o le atua. E mai se lava pe atato le mataala, ma vaai toa i le anga i mai o sui ngati tele, le ngata il tamau ainga. E mai se o le aia atatau o le tangata lava ia. O mea ia ua fai mafaala ve lave ili tala li lei. Wa utau au ina mafuli ya il faa mua mua, ma il faa ma mafa ya soma. Ma iwa ina ngalo ya itato le atua. Ya tautua nafo i matato le aso saa, e vea maso pa ia tātou te tāpua i whātasia ilo tātou o tua i tonu o e kāle sia. Au sia fo i aso e tasi ma siava noa le lei, tātou te